Kale kale alusuku taena maraeng ya tonjile bakanu kareso irilino le bakina kana motubua inaiko antu tauna na kana monya waya inake annele bakanu agansira garaga riwatunu talasale baki amali aminya waya mang eriampo anna ri Allahu taala napunna gannat

Kiniki tarekamayantu le baki amali ami nyawai amang eriem puanna le baki ganna ki talun pulowallo appala paramisi tengi la sicini tubu nari kuburuna.

ponnale bakiganda ki sampulo allo afala paramisi temiri allah afala paramisi temiri allah taala mangi sikini tubuna sasiya siyara mi tubuna sisala sala mi tubuna sikama patanka tanke annale baki amara mi nyawanya masarro dudu angkanaya angkanaya wawri kodon otubuku sisala mi patanke tanke angku.

niki tare kamayantu le baki amali ami nyawai amang eriem puanna le baki ganna ki tallun pulowallo appala parami sitengi la suci nittu bunari kuburuna batui mageri kuburuna suci nittu bunajari butta le baki ammar lammi masarlo dudu nyawayang kadaya o tubuku lalusukku sikini mi salam kisikini mule bakina kana motalla sana tubu.

Napunamangapa kodi pa chala siyaganki ni chala napunamangapa baji siyaganki mangupa baji napunata ena sala le baki amali amina waya mangeri Allahu taala riempona riempona la birina ganna kisi bilangam vangina pala pala misu tengina waya Allahu taala mangan sitini. Nga gani sitini

kusa barama kori kuburunu na tuntayam pangama seyam barat niya kima upan nana sare kibaji papi runu na tuntayam pangama seyam barat niya kima